Yal Wayo Nacol Ayo Nakiola Naki Radio Nayaloa RTG Tona Col Acompaña o Tizun Ina o Familia Nacolid Naya Tizun Ino Ho Naya Na Angwe Nato Nyonda Den a nam anaki sun duwe don den a nako o naki sun wewa linaya na quiz go na yuchna ma weya na di nakin hunchu naya hungwe shuhe aya ho recorda shawe a kui shawe namat na tots a na sits go donan he go Namati shuans and quenanzit nuts arts are. Nanzit nuts skins are. Donna who? Nani did good it so. Naman gya na si. Shall wear a show hit Jacob Aini na gula. Himayuchina. Gods are. Nanzin nai. Hot tree. Yon na who? Chukwa na tots are na si. Kalholo gula. Naki. Region na costa chica. Doba. Ho. Son chui. Quitsuna do cruz verde dos. Ho donatom ani shawe am. Nandu epifane Santiago. Donan den ana wit nahu. Nangetia, nangehu. Natendanan nzana sits a. Quakiona sits go. Don't sit mats a. Naninti, kyo na anakin re. De la wanda, cotishella. Nit nahu, nan watsa. Janun chu naya de na kolilui u tua u hoya kotsaya donan deya le naya kuinan ke nanan tiando nan ke donats ana mats ana si nan so nikyo na lwatsa maho nan kitsa na kinto a guerrero dona chuan i ho nun chu nun we na kol ana nan kewa na lwatsa chushima tso creencia naya Ashana anguts anan du china tue anan nikwa ninti ho nan ke ashin don to mani na dini hetana reina kwa ho ndona do ho antoho ba he anan bandana tsu biats anan tsu koats anan lu ninti ta koats he he kotsaya do chipwang lo yo na malia ni na si to ni nan ke nan kwats dengue Una li, nit kuna machishwa, do nit kyo nan denki. Nka, na kyo shawe ani, na hunzi natsa. Anso, nit kyo na lua, chushinan li niu o, sa. Ni moho nan ki, na li da. Do moho ti, na kitsu ni. Hosaya, li naya manti, na kyo kui shawe na hindu, se naida. He hu shawe a, so. Sin lay chuin diana manti. Nan da, ti wee da. Homa tan yu, I shall wait at tweets o. Ho na tsono, nan da, loa, tankan da katsum. Otso shall wear befania no he. Nahu, gana lo quick at some go, nan da ho. Sandua, ti cho da, ho gang ki quick at some go. Hoi, shall wait at sin and diana hood way, katsum. Toi katsun ta no niu sta cho lui kutsu na na kyo niu katsun ho kan da manti na lui tsu na ni kyo na za na si do manti he na wa ke ta mai na ga we cho shan te bai kwa a na ki na tui do chu shina ko lui ho na shina ana na tiu ta ana na tiu to na he na shua maho nang khat a we na ho nga we tiu na ho ta na tiu nga we no ni ho na chu na ho ntse kwe a ku na ma tse shwa ho chu shin so sha we a se nai da na ho li nai a chu kyo ni so hu na da ma da ma da na kyo na ke na se kwa na kya sha we epifania do mi chi nan ko na na ya Dona haya na kulinaya creencias nan hunchu nayan hungwe. Dona shohe no hana hala kulit mala
chawe a no na hu chakwe ani na kyola na hu na de no na si na si kwa mbe anam ana kitsu na si to do na cho na a cho na matsin kho a hu kwe kyo na si tsko na si ka shkya ho na wa mats a sho he do na kon kya ya na kya wa ho na na chawe bifania na kya ho tiempo na nali nain daya chui na shawe a no kya lo a shawe se nai da manti nas a comparti chui experiencia na chikwa na huna tha a shawe a te we daya nan su creencia mi nan hun chu na ya hun we na to nyonda Mayuchi nan kots a nan te nan san na chui na hunchu na ya hungwe nda na a na te yuchi na kole yu nin ti historia costumbre do creencia na región na Costa Chica de toshi nan sa kui pausa ma hel kwenda ya

Yo que ya anda can indu saña, sara indara la estructura sano. La yogura ran saña ñu San Pedro, Cuitlapa, ña cuillaña mili y ciento unishikoshi unikuilla que ña anda tunda can indu no doña que vivichi. Ña ta que vi sara la padre domingo yo ra ña china sin que hay una na obispo na iyo ña Acapulco na kakuna san ya chiñu nura ña kishira ña ñu sabi yo ña canto ora ya tashira catecismo dan na tayo na sabi tiempo ya tashara yora ina na shika shaba kuna na yubita yo ya shanya ke na kubi ora kuana chinyu sabi tawa to kura bashi kiti shina bashi nya ku kwa yuwa uruka bashi nya ka kentiso nya ana nya kuana ra taga nya shatura su tuyo ba nya nyu San Pedro yo takibi shatu kurara Rafu tu yora, ñañu yora, tu kundina natayo na favi na de ñu yora, va nindi kiman ni nara, de kun tashintina, te kundina ña kuni ñura, tashina veenda ara, tashina kiayu, tashina ña shishira, chikufi ni na tisha inta futu, ñu na kachina, ara, ni rafu tu yora, sharara, kue na kacho, ña kura la sutura vi ni na ko ña kushira vi ande ku kubi numi ni kubi ña kushira na kachiyo chindi ku shara la ndi ku ndi kan yo shira te kuntina na tayo na savi va ndi ku kuara la ndi kundura no vitu va ndi kundura no ñu va shina nda tura shiva na ta kudi tu kera ña velo ña tashi tu kuna dara ra ña inda ña ve ikia va kuña chinga ka ke ña nde na ta va yo ta va kachi tu kuna shin ña ve urru kachi tu kuna chin nangya yuba ke kubi be na ta yo nya ya chira ara ya be ka ta shin nda bara ara ika ke ya nu sha tu mira nya ku tu bara da tu ra tu fa vi tu ko chi ina tu fa ga da tu ra ra nya nyu yo ra ku ta ni ba na tu tu fa chi tu fa vi ke da tu na ra ni na na ta yo ra fa na na ra nya ku ta ni ra ra nya ka ke ba ka da tu ra shi na ba ku ta ni tu ku na nu ra ra nya ka ke te kun ti nya chi nyu nya isara yo ra ña sanara na ña kuchi de eva na sanara na ña yana ña sukuana ña catecismo ña yana ko na ña yana ña ku ña ku ña primera comunión ña confirmación chinti kunti ña yora shini na ña kachina ni rara kana Jesucristo shira shini na rachi ara ña kuya ña mili y ciento unishikoshi inyu kuya ra dia unikuya ña sa da sara ña minyu fabi irara taka ya nu shakunda nira ngeña ke kumani nu na tayo chinya ya chira dishi yo ni soko ni iyo ni komi biyanu na raya kake rayo oran lintaka nira nya anya sha minyu fabio nya kake nya da kanin du sara chi inda ra futura ya bigura sara sabana futuku tukura ni iyo bana kwana inga nyura shina sanana na yuvi shina ngechitana shina rantu ba anyuna shina chi tachinyu kwa bana kwana kachina rara sutiyo rara kia yu ni yuvi kuraya take ni shikara sanara te kuntina na tayo ni ange chinyu ke baga sana ange chinyu ke niya kubi ga sanara kuditu kera sanatura na andi sa ke niya kasana niya kikana na shumba kachitukuna da kanina nung da kanin du sa rasutu yo shinto shinto kuntina yo kuchi ni wali ya ni yo na savira ni akake yo genta kani tu lo sa arara inga tu buha sa tu kundu da kani tu kundu inga ka parte sa